0: ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kerinla. Today is 14/05/2026. Gbogbo eyan omo Olorun Pastor Dekunle Epaphras woli yin lo nkiyin to logun to logun emi ni mo nkiyin teleso teleso emi mo nkiyin pe eku ojumo eku ojumo eku ojumo mo gbogbo eni to dide nle to se ami saju aye ninu aye to nba lo yi wa ri isinmi emi mo si die lana ohun ti Olorun nikan le se nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun e dide e ma bo nibi pepe e kan wa mo e wa joko e wa mo wo mi e ma bo nibi pepe daddy eyin e wa joko nbi pepe yin ibe le ti ki baba yin pe e ku ojumo baba e wa mo yege bayi bi e yege bayi bi igba ti eniyan to ra degbe lati ki baba mo fe ke ki baba yin lori joko ko se nkan kan laaro yi baba ti wa baba dada ni eni to ni oye eni ti o fe fi ya je wa so bo se joko yen mo mi be se joko yen gbogbo eyin so na church pepe yo pomo ni ninu awon services yin loni be ni emi oluwa so lenu mi oni ki so fun yin gbogbo eyin te ti te saba lo so na church o de be laaro yi fun di kan tabo mi mo mi se le gbe orin kan soke be se joko yen eyin te wa lori Facebook mo te orin onisilebu meta lati bi dupe lowo baba mi baba re emi no gbe temi soke nbi o e ma mi e ma dupe e ma so pe se Olorun wa gbe oga awon eyan re ni o emi na so pe afo e ri afo ajine afo umetume afo dodo eni kan ki le wi yen o seun ana e seun oni o e seun igba kugba e seun ojo gbogbo gbogbo bi o ba tin gbo mi ba dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to fun agbara ogo ni fun o Jesu mo mi e wa dide nle daddy e dide nle e je ajo ki hallelujah la meje a si fi ogo meje ti oni ni 14 ni bo le tin gbo mi bo ba ti le ba wa ke inti Olorun nikan le se yo se ninu aye re ikan ninu awon nkan ti mo so lana ti Olorun le se oni pe it is only your God that can lift Olorun nikan ni mo gbe eda soke Luke chapter 1 verse 37 oni ni tori ko si ohun ti Olorun ko le se awon to ba tele trend wa so ana so be se nlo so na church nkan meji le nlo kigbe Oluwa gbe mi ga Olorun awon eni to ti ga elekeji te nlo kigbe oni ma so nisin Olorun nikan lo le fun oni sinmi eyin wo le nfe isinmi lowo ogun jija eyin wo le nfe isinmi ninu idamu to wa yen oda mo nbo e ja ki hallelujah la meje wa mo foke bo ba se nfo be ni agbe ni o gbe oga bo ba se nkigbe hallelujah be ni afun ni nisinmi yo ran isinmi wonu re oni lo pe ojo keji gbogbo eyin te ni bottle water lowo ejo e tun lo mu bottle water e mu pade mi lori Facebook Odekunle Epaphras bottle water wo di eleke tabai eyin sona church olukuluku o mu bottle water re lo si sona church laaro tabi ko lo mu bottle water re ni sona church oya aki hallelujah la meje ati ogo meje somebody shout hallelujah seven oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Jesu gbe owo mejeji lori mo so pelu ase ninu awon ti won gbe ga laye kan si ami lohun oke kaka omo won in the name of Jesus ati so yen ni ana done and dusted eti mo fe mu loni ti a tun jo fi gbadua emi oluwa lohun fun oni sinmi e kigbe baba fun mi nisinmi olorun nikan ni Jesu nikan lo nisinmi lowo ninu iwe Matthew chapter 11 ewon to so ni verse 28 oni e wa sodo mi gbogbo eyin to nsise ti ade e wiwole lori emi o si fi isinmi fun yin emi o fi isinmi oni egba ajaga mi si orun yin ki e si ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan ni emi eyin o si ri isinmi fun okan yin repetition for double emphasis e meji lo lori isinmi eke eni ma ri isinmi odekunle epafra wa ri isinmi e so lo si waju ke so lo seyin odekunle epafra wa ri isinmi so te me odekunle epafra wa ri isinmi o odekunle epafra wa ri isinmi gbogbo eyan pawopo gbogbo eni tin wo mi gbogbo eni tin gbo mi laaro yi mo kede re ni loruko baba ti omo ati ti emi mimo oya gba isinmi gbogbo eyin te wa ni side osodi ewe nla primary school tin be ni osodi ni agbara olohun ibe la nlo ni ojo saturday ni ago mefa idaji lojo saturday ah pepe yo pomo ibi to ye ka nlo ni ojo saturday to poja a le lo be fun idi kan tabi omi tori pe awon eyan po ju be lo eje n so be eni kan ni woli se fun wa lanu tin won in gba nu tin won yin ko leko ati badan la wa tin fi ase lati bi ran se sibe ki no me ko apahaya sa ki mo ton oje sa odo jesu nikan ni simi wa ko si asaju esin kankan to le fun oni simi ju jesu lo gbogbo enu mo bi le so owo mejeji ni jesu fi gbaya to ba lo yewo nu bibeli bairo pupa ni won fi ko be e ma bo lodo mi ma fun yin ni isinmi o so le kini o tun tun so le keji mama to ba ni lo isinmi mo wa bo lodo re so pepe yo pomo ni agbara olohun ni gbogbo sona church loni gbogbo eyin te wa ni sona church e mu bottle water yin e mu dani ma gbadura si to ba ti di 6:30 ni isin lori YouTube ati Facebook mo gba olohun gbo pe didun losun oso gbogbo bi ti sona church wa ti bere na lati show ibe ni won ti gbadura mo nbo pelu nkan kan omi kan be lowo awon pastor ta won ofan si omi owo ti e mi kahala dash gbogbo bi e ba ti nbo mi ba se se ni wema lana niyan afan omi kan si omi afan omi si omi o omi owo re o si tun ni ti ilo anda ajo ni oni lo pe number 3 mo ti ni wa ike lo sake wa ke ma ro mi si to ba lowo lati fi ra odidi to ba si le ra bottle water because to ba pe ojo mewa nkan meta la nse si mo n gbadura si mo n soro si mo n ba omi e soro a si n gba testimony si ma tun se be lori Facebook ni si ma se be lori YouTube ma se be lori TikTok ni si ojo mewa omi yen la n pe ni omi iyanu to ba le ba wa se be wa odekunle epafra wa sori Facebook and mo gba olohun gbo pe didun losun oso gbogbo awon to nwoju oluwa fun oko ti nwoju oluwa fun aya nje je mo pe ni gbogbo ago meje ale mo ma se nkan kan lori Facebook eh o le mo nta se eje nde mo se Jesus a mo fun yan ni isinmi si a mo tun ni ile e won ti ya iso engineer e gbe mo mo iwole mo si lanu le le pade mo
1: e da ko yin mo ibi te ti wa ati nto lo nse fun
2: Ladi Muhammad lo ko mi
0: Ladi Muhammad
2: beni lati Jos ni mo ti lo si Eko
1: e gbera lati Jos o deku
2: mo lo sise lodo obirin kan odun kan atosu mefa ni bayi
1: te tin sise me
2: ti mo tin sise lodo re in ti mo kan ri ni pe ijo keta ti mo de be baba kan wa si ibi be won kan fo si mi leyin bayi pe aje lobirin yi o mo toju re o emi o si mo ituma re ngba ni bana je abun de sike fada
1: eni su ta ni won so fun pe aje lobirin
2: won so fun obirin ti mo nsise lodo
1: pe aje re o mo toju e
2: dada ngbo wa di joke ta won wa ba mi gba osi ati kenken wa ngba won ba mi gba wa won ni kin fi we mo sa fi we oto ijo keta bi mo se lala ipe enikan gbe roba si mi ni waju oni ki mo to lati gba na ni mo tin to tin ba ti to ba ti di laaro tin ba sun awon na won wa ji mi pe ki n dide tin ba dide gbogbo ara mi o kun fun ito yo saba mi yo ni eko eni e sa pe ni si te lo we won ba mi mu aso ti won ba mi tele won o ba mi fo nu o
0: ah eni sugo awon te n sise nbe anowe bin ba gbo to si ami eni tin dogba nlo irawo re eni tin dogba nlo ogo aye re ni bigidi to ba wa ina oluwa ko jagba sida so e to sara
2: be ni
0: te ba ti wa to sara yen
2: yo wa
0: won ba yin nu
2: won ba mi nu
0: oga onu
2: be ni ta indi akara popo fun ko risirisi isu ta ba wa de idisu yin mo le to to eme 50 lo ori aga ti mo ba joko si ta ba se ra mineral si fun mi won ma ra iyan yo sa ma ra nko risirisi
0: ka e ma je
2: ki ma je ma sa ma je na ni iwa gbadun o da be ni pe boyo mi ti tan lara mi ni bi kini tin ba lo sibitu won fun mi logun o na ni o sanwo ogun ngbo tun ya
0: e ma pastor mi

0: kilo de aso mi otutu ni mo ni rara won wa pe omo ni bottle water won ara bottle water meji fun mi mo wa mu won wa ni a kilo de mo ni ko si nkan kan mo wa so fun mo ni a wa si lo mo gbe omi to awusa le mi mi o mo
1: se awusa ni ni
0: be ni omo just ni mi mo kan fe yoruba ni mo ni a wa si lo fun mi ni omi ati ororo ti mo lo lo wa ni wa si u yo si wa ba ohun ipo di oru re bi mo se lalanu pe won gbe roba wa won ba tun ni kin to orun ti ma sun ba mo kan fi ese gba
1: roba so
0: roba na ni
1: dandan teleru o gbe

0: Adanu. Sit down. Amen. Sit down.
1: We must fi ese gba roba na danu gbogbo abo tan fi danu nkankan okan
0: da loju orun yen
1: loju orun okan da le mi lori ni o se wa da le mi ni gbogbo ara asawon na ti ji
0: bi mo won ji
1: mi sun ni ore ani bi mo se gbori soke ba ori oju emi ati won kan se meji ni ma ba ni edide orun o si time sun ni orun radarada time
0: se loju aye won ti so yen
1: loju aye ni won ti bi mo se ji ba ti mo e mo pe eyan se ba
0: eyan se ba okan laju
1: mo se wa se ba mo kan ri won lori mi ti won se ba mo se wa le mi pe kin dide lori e ninu bi mo se dide nu bo se nkan ra mo mi nu ti mo ba gbe yi won ni mo gbe ti mo ba gbe to won ni mo gbe mo se ni deru mi ta ti won ni ke mo lo
0: won deru yin ta won ni e ma lo
1: oni monitor e fun mi ni owo tin ba fi le lo nisin ko si owo ti mo fe fi gba ile abi kin fi sise won ni kin ku onwaju awon owo tan ba fun mi ko le sanfani fun mi
0: won ni owo yen oni sanfani
1: won ni ko ni se anfani fun mi bi mo se gbe bagi mi nu ti mo wa se alaye fun ya yi lo wa ni
0: yawo
1: ya mbi
0: eyin le mu won wa ni
2: daddy nkan to sele ni mo ri won ni itanbe yen won wa nsoro won tin che testimony yen fa awon eyan emi o ti e mo pe family mi gan ni won bi mo se bi mo ebi emi wa ni nkan te so yi o ye ke share testimony won le ru nba awon won wa ni ko sibi ti awon o de si mo wa ni mama e fi oko bale mo ni ki wura to dan mo ni yo la ina koja mo wa ni mama mo ni te ba mai mo ni emi tori pe owo ile mi ti expire mo ni won le gba ki fi won si odo mo ni sugbon ton ba le ma sun waiting room ninu garage won wa la won o sun titi ta won o fi share testimony pe tori emi yen so fa won pe ta won o ba share testimony pe ogun yen tun le pada bi emi iwon ba nkan ti mo ba wa ni mo ma wa fun won ni ounje mo wa ti n ba won wa ile pe ti won ba ti e ri ile ti won o gba gbe pe won o le ma ta oja kekeke ti awon na o fi le survive mo wa bere pe awon omo nko won wa ni won ti ko eyin awon omo si awon
0: omo melo le ni
1: omo meta
0: ni bo won wa
1: o kan be na Abuja o kan be Jos
2: pe awon omo yen pe won ti ko eyin won lo je ka won wa se omo odo lati Jos wa si Eko mo wa ni pe ko si kan ti Olorun o le se pe kan ma gbadura won wa ni lati gba to ti debi mo ma nko won won ma dura gba tele mo sa nko won bi won se ma gbadura won ma
0: kile
1: emi gbo nti won ma wi ni ke se pe boya ma dura gbo emi gbo
0: eh gbo nti won so bi bawo
1: gbogbo n te ma n wi emi gbo ngba ti o mo mi la
2: mo ma wa ko won pe bi won se ma gbadura won wa lawon oki n sun tele pe sugbon lenu gba ti won de biba won ti wa n sun mo wa ni o ye kan se testimony
0: pe won to se tun to
1: ah alo mo je
0: awusubilai awusubilai gbogbo eyan omo olohun e wo bi jesus se fun iya yen nisimi ebi lo n gbo n ti n sele la wa n gbe jade o.